0: gano zhen jin yu kyang tang yuk de tega lo go shi zhen ko Mr. Ting Yu na Mr. B. Pu Su zhang ga chi de ga shi zhen ko ang lo hui a lesson a piu da mong lam ji na yu se lom yap nong chi dat na nong gu yang tun de ji ang lo zhen a bim tai me.
1: WFM Dragon Band

0: Apom nanging HIV ko AIDS yadi ba ko rada ba ek hajar anya thari thangye cha HIV acha mana ba ko hapo lira kamcho ba alanglang
1: kipa using ko HIV chingtang kara uchila yo ba angwa mate afrata ba ko apa mayura